local thwai do ne ti la thiam ta karun rem tu te kha din thar ko shanzai pol te anni tuna chuan bcm ramhun south ko shanzai pol te la rem kan ngai thavele thunganga mangai na a min zong chuak tu ti la an ron remang

tunge shuai chin che ti la ron sa tu kha laldin kimi ani tuna chuan zonun sangiral te la sak kan ngai tha anga cross kong ti la ron sa anga iswa nung zui tu te tan hi chuanin mani masial na te kan chak na te kan kalsa na tul thina ni tiro u pathian du dan masapera kan da angai awanga shom ti vong vong chang te kan nei china amairo chu heng she om nale a kan tor na zong zong te hianin kan cross kong kal na kong hi ati chak zwala hele a hian om ri in shom tam tak twar mai la ban mun nuwa ma kan lal pa ne na kan len hau na hun tur hi a thirin be sene ne ni tin a chak le hwai sen ta cross kong kan zo cheu the ne turin helai ngai la tu zong zong te radio lama min lo ngai la tu te le facebook live lama min lo khi tu zong zong te tan kan lan du a tin miss thani sai lo tan te vox lian na announcer akash pani aizol ami te tan a sar rb hanaron thanga a uluk de win lo ngai tha ulatin angi ja hautan sarvi kungte an hela hiron than sak ve buka an lo ngai thak ge kan be se ni tuna cross kong ti la zonun sangiral te ina thiam taka sak kilo ngai thang u

crosskawng tih hla thiam taka ron setu kha zonun sang iral te ani tuna chuan iswa hne na ka himang ti hla kan ngai thla anga lalrut moin helai ron sadon ani facebook atanga min lo clear tu te tan helai hi kan hlan do a tin a harmony kumthum min lo ngai thla tu me tan pok han kan ron thang du boka tin a tuna hianin har sana le boy na le mang an na te po kan lo to kan ni mai the amai ro chu kan him na tur is swa hi kan thier tla tanga ti chuanin boy na kara po mi tui kara po lom na chhiar sen lo lung oina mak tak mai tu mai na min ruk sak thei lo kha lalpan min lo pe sel dona ni ti sha in hela hi in lo ngai thale te ang iswa ne na ka himang larut moi

Iswane na kahimang ti hla thiam ta karon sa tu kha la rut moi ani tuna chuan lom na tur hlir ti hla kan ngai thave thunga nga debi la lun hlui na ron sa nga hela hian har sana kara po pathian nen chuan lom na tur hlir ani zia michel chang hle ome ti ro u chuwang chuanin tuna har satna eng po eng din huna po lo omila lalpa nen chuan kan lom zel don ani ti hela hian a michel thar sela nangle gatan a chakna siam phar to lawni mol ro se te in hela hingai thadu zong zong te tan kan hlan do ani lom na to hle te la de bilal hun luisak hilo ngai thang u

Ilama achang lal pa ti hla thiam taka ron setu kha walal sai lava ani tuna chuan kiwana khian ti hla zore ma khyang te ina thiam taka asak ama pho nge ni bo kha kan ngai thla anga tharau lama thoi pik na le hai san na aton lai lal pa khong ina le thamwan na achan zia a testimony ha ka ngai thla to a he la pho live la ri rungai to na kha youtube pa hian oma gan lo ngai thadu ni chuanin kan va zong anga khovel thil re theina le she omna la ka hian wanin nuam i suane na kan chen na tur hi min shan nun tir le chin ni tiro o he la po hian tar lang chang le kan sha a ting lawin fel lawin chatok lawin in ngai mai la lal pa chuan kan thling tok em ema tin kling lo rual ke ang kling ro rual hi wana khen lal pa fakin kan la zai khom mup mup dona avanuam em tero o heleya kan in tong fu ker lo me the a tuna facebook live lam le radio lam mi lo ngai kha tu te mi lo khle tu zong zong te wana ero kan lam hau dona ni ti ngai to na hianin min wati hlim em tukin chu a hela ka play tur hi ngai kha tu zong zong te tan kan ron hlan du ani kivana khyanti la zoram mizoram khyangte inathiam taka sak ilaungai thang u

kiwana kian ti la thiam ta karun setu kha zore ma kyang te ani hole chu ti zong chu tun chu mata na kalung dum ti huna pathian fakna la kan ngai thla khau the te chu hanlo ni le ta akashwani aizo la changa puan chu ani

HIV AIDS in imit achi ma in entu di kiswa in la kondom ayin lalpa chi na hi in vena chazo ka ni ti shiala nom chen le ri lo zo thi na khen tu lal iswa chawi mamo chan na ni ti hi sinot social front asom na ani

0: ma ngay na nilaw wi lo le ngay sam taga sex man hiyan HIV AIDS nat na anu tsya doon tse. Wi lo le sex awa nga imit at sin ma hiyan. Fi atakin meng la, lo filim la, lo dam ringang tse ti hi.
1: Hey, hi, Akashwani. Aizol ani dar sarili atan be ani a tunat suan san center mizaw chunga tsyar ilaw ngay tla ang u.

pathumna tan chuan au chai ko leimo ni a hei hi man laia ring lo mi ten ni laia puithiam ten an cham thin ang ani

kan ngai thak ta kha krista mangai na ti hla ni a arun rem tu de kha sate kaushan zai polte ani adat le atan zai om baptist kaushan zai polte karem kan ngai thanga isuan ro re le ti hla hilangai thang o

hianin a that zia tar lang chiang le ome tlang sam na hi in tipal te pempal pem thar kan han ti ang chi te thisen han chuak ser ser ang chi ate han ta tila to mak thei ti khanin an soi china he hi antiseptic na chata ni in an soi china chuwang chuan tlang sam na te pui he ai tam zok he nei han tum ta ila khopui ai zo langa te phai chuan in mu tur wang em em to a chuwang chuan in heng kan tlang sam na te pui hi ti pun dan te hum hal dan te hi ngai to chuak thar thiam theila chale o me ling sira hi sabon atan te in su finan te man chin ani a kan pi le puten sabon an man ma dei to khan ling sira mang hian an lo identify chin ani an ti a chu wangin ling sira te po hi kan hum hal an ngai via wani lambak na hi chu tunang lai a po hian mu tur hi bazar ra te po om zeu zewa amai ro chu tam tak tia han soi tur chu om to lo wani heng te po hi a that na pum lam dam doi ni na te vuntan a that na te hi mu chuak thiam tharila scientific research te po nei tharila henga hianin kan skin care tam tak hi lambak na atang te po hian asiam chua thei tura ngai ani a tin korean products kan han ti ang chi a te po hian heng lambak na kan ti te hi an mang na sa le ni ti hi chiang renga chuwang chanin kan ram le kan namina kan nai ve reng lambak na te hi choisa na hum hali a chul le ani khatwal na hi atangkai em em a bp sang diabetes ti te hian an mang na sa a heng te po hi chome ani rualin taksata na a thatna ni awang hianin kan hum hal a chul le ani tin ato bera chanin bupol ti hi han tarlan tel ka dua bupol hi zun kong chalo lampang tan te tin zun in kan han ti ang mai chia ti hian an mang na sa em em a mizo ten chuwang chan thatna ane ni ti kha chiang renga kan hum hal thia ma he aya thazo ka kan man chwa theina tora mithiam zok tena an ngai to chwa po hi tru le ing ka sia ani chuwang chan heng kan dam doi mizowina kan man than langsar zwal em em te hi dan noi eng tin nge kan hum halang ti te hi ngai to chwa a tru le ani tin hen lum and hand craft chung chang a hian han soi ding le ka dua kan mizo puan te amoi em em a bikin kan nam puan mizo puan chei ngo te kher tol lo puan mar am pondum kan ti te hi gi tech nei vek ani to a mizoram sarkar ena gi tech apek ani a kan nei thei ani a chuwang chuan in heng te poi kan hum hala heng nam puan kan soi piang hi chuan mizoram mel hi alang reng to don ani heng hi apoi mo em em ani tin kan musical instrument te khuang kan ti te dar khuang dar bu siki kan ti te hi nam dang ina musical instrument khuang an nei te nen hian a shape te po a pian mang te po a inang lo em em a heng te po hi hum hal theila kan eng tin nge mi zo te na kan kan khuang te kan musical instrument tha tak tak te hi mi zo ta ni anga dan noya hian kan nei theyang ti te kan ngai to an seng tlangila a tul em em a khuang ringut po hi kei keima ni mizoram khuang ani he chu mizo khuang ani anti nal nal thei tur khophian keima ni tenge at arama cheng a nam mi tenge mizo te hianin kan hum hal a chul ani ti chuan india dan noi eng tenge om ti han en ve le ta ila the biological diversity act 2002 hianin india rama biological resources om to zong zong tele traditional knowledge khatia ang registered ani don chuan kan national biodiversity authority nba kan ti tena an shat puya an ti nge nge angai ani chuwang chuan biological diversity act 2002 hi apoi mo em em ani tin the patent amendment act 1970 hi a om le a heta hi chuanin traditional knowledge te kha thil mu chwa thar an ni lawa thil mu chwa thar protection innovation protection hi patent act 1970 noi hi chuan traditional knowledge hi apek thei lo ni in atar lang ani chuwang chuanin kan traditional knowledge te hi india da noi eng tin nge kan da ang ti kha apoi mo em em ani chutata na dan poi mo de upakhat chu geographical indications of goods registration and protection act 1999 hi ania he hianin kan rama kan nei
nia kan ngai kan ramina kan man than nia kan

kan hlang ai thlak ta kha roaming rel sang che ti ni a an rem tu te kha central way me zai pol te ni ole chu ti jong su tun tum dan le sai kanun ki ba thun kan man ho te chu lu le ta a akashwani aizol ro ka pon su ani

zai kan ngai thak ta kha em ti izun zam ti hlala rin tuang a war te sakani adot le atan lung di kal ka kham lo ti hla a lal ne pui sakilongai thang u.

kanwei thlak ta kha an chuang e ti hlani a ron chatu kha lal ming thanga hau na rani kan hla dot le atan la mang lo le le ro ti hla lal rin tuang var te sakilongai thang u.

nun sai do na ni kan la ma sabira tan mze sub headquarters lung leite zai kan ngai tha anga na ron sector hi lal dang zai ani to nai lo ngai thang u.

0: kan ngai thak ta kha ne ilaya zai ni aron se tu te khang yir tling group te ani adol le chuan age za za thang le na le apol te zai kan ngai thanga an hlaron sak tur hi oi thang pa zai ani tu nei lo ngai thang u
1: la loi thang pa zai kan sor le nge buang kha pu pui wal wal lung zur mo an tiang nge

0: kan ngai thak ta kharam thar zai ni aron sa tu te ka MZE sub headquarters te hanni tuna chuan ngirtling group te zai kan ngai thla vele thunganga vai zoi zai ti lai lo ngai thang o
1: vai zoi zai in tho leng o zong zong te ra vai zoi ve ya ma leng go pan chu le ta ka khong ti tiang

kan ngai thak ta kha dar pongi luchun zai ni aron cha tu te kha h jathang lian le apol te anni tuna chuan thanglung hne mi zai kan ngai tha anga mze sapet quarters lung le zai pol te anron sadona hei hi tonruma kan hlan a hnung ber tur ani ang tunai lo ngai thang u.

lungt nem mi zai ni a haron sa tu te kha mze e sub headquarter zai po lung le te ani azu ti zong su tun trum pi pu zai hun a zai kan ngai thak the te chu hani e he hi akashwani ai zolani tuna chuan tha dun hun kan manganga kan share thin angin tun trum a hian hla pakhat zai thiam artist pani tena an sakha kan ngai thau le don ani a ama sabira tan ama ka na ti la kan ngai tha anga he la hi peter silarin moya le te te ral te tena non sa don ani tuna ama ka na ti la peter silarin moya sakilo ngai thang o

kan ngai thak ta kha zaleng hei zong zinga hian ti la bi bi sang hun pui sakani ole tun trum thadun huna kan la nu hlung beratan thapui nang nen ti la kan ngai kha anga he la hi hl thaki male zo than puya sailo ten nanon se donani tuna chuan thapui nang nen hl thaki ma sakilo ngai thama sang u

zai mui takan ngai thak ta kha ar lal ma ngai zwali zai ni a hlaron sak ta kha do thu di ti ani kan la dor le atan min hil ngal ro ti la jelal thengle ana sakilo ngai thang u.

tu i kan ngai mi kha lal pian sing ni naw bang pom ti kha ka ngai kau chang ti hla asak mi si atwa chon eslal dai lo ni apoi lo ti hla asak mi ngari nau si.

tui kan ngai mi kha mc la leng chung ni ka phil bal lai lo ti le arem tung lo ti hla asak mi an si atua chon eslal dai lo ni lai ram cha ti hla asak mi ngai ri thau si.

tu i kan ngai mi kha eslal dai lo ni lai ram cha ati hla sak mi si atwa chun lal pian sing ni phil hla an do tu na far hi ti hla sak mi ngai re thau se.

tu kan ngai mi kha em silal eng chung ni san tha pa ti hla sak mi si tu a chun lung tak lo vel hle ti hla eslal dai lo ni asak mi ngai nau se.

0: tan marpa rengai ne ha thane me fitness te po amo mo nem a boga ei anglo futsal le football hi mizo te hianin kaya ka kan khel pol na sa em em a hi soidara chuanin futsal hianin mizo te hi football game a hianin min pot chele ti te po sa yom thina khami chung changa khanin futsal le football adang lam na khalai te kha hi han han soidu le ta ila enge khala ya khanin han soidu ine ge kha han soi ma sa sok ta la
1: o futsal le nia football hi a khel dan hi ai in ang viewa in ang taxi hian ain an lo na tam tak om ve tho wa e ama sa bera chon ko ta tang hian adang lam hala ap khel na mun e a playground na tang hian football chu phule mo hei mi zo te chu tlang puin vai vut emo phul ti vela hian kan khel tlang pui tun hei kan lo chang kan ta ka hian phula hian kan khel chho ve tran to futsal hi chu wooden court emo hei synthetic surface a thien thien ne tin
0: ka han tiang chi do
1: tang chi ka o hei basketball court ta carpet ang khatiang kha ani meng chu tin football hi som pakhat in ani ta football pa nga hi chu futsal ve thong chu panga panga hian khel thina ne a aru sanga po hian inan lo na tam ta ko matin ball pe ta po hian football pa ngai ai hian futsal ball hi a rit zoka a te zok na nga chu he a rit ani chu a ball hi chon technique le tactic a po hian dang lam na tam ta ko ma a lang sai bera chon football kan receive pa ngai kan tiang hi futsal a chon kan mang ve che lo wa he ken noi futsal ai chon he sol receive kan tia ken noi lo dan din mai ang chi khatiang chi khan an mang tlang puya e kan man nem ver po anyang chu tiang chu mo
0: ne khami la ya khanin hei football ate junin ball but te kan lo bun da spike ne ani ta kha hanin sol receive hi arem chan ve chi lo na la hi oma tin ba ka sol receive kan an ti ke noi hemi han receive hei futsal a hen an man tam bing na san pakhat chu hemi futsal ate jon football angin space atam ve lo wa mun all le khatiang mun jaw khaw lo players le players kha anin nai chil zum zong khatiang close range control kan tiang chi khan
1: dan din chat chat
0: so le si fa kha ei arem chang bi ge ma tin kan sei zaw le shat du chu hemi futsal ball hi te jok si ri jok si lai te hi hi futsal ball hi sot vak vak lo tur te thlok doi doi lo tur te design hi ani ve do pakhat boka hei a ground chunga te kan ti to kha khami awang khanin hi han thlok doi doi te bol han kal doi doi tur te khatiang ven tu tur an dia wang khania bol hi ate zo kha ari zo boka tin hei football le na adang lam le na te pakhat a chunin hi side out kan ti football ate zonin side out ne hi throw in ani thin ta futsal a zon kick in ke hi kan mang tam em ma kut hi kan mang lo tu ti la kan soi soi rong le goal keeper ti lo chu khang de kha ai dang lam na tam ta kan tin game tempo sim sim po ai nang lo wa hi football de chu hey slow build up kan tiang chi muang sa nga tia khel cho he ta goal keeper ta nga he ta nu tra yang khel cho han a ground a zawo wangin man mo ti wut wut chi ni lo wa chu ti rual lem futsal le ro a ground a zima game speed sanga rang em em atin soi le soi nu a ground chunga sima wangin football khel tan chuanin futsal khel tam hi enge mo chena hianin a that rual ring hemi close range control te decision making ti te a that rual hianin enge vision te passing range ti zong zong te hi angom ve em em thunga chuwang chuanin kan khel khop ani po in en tin en yang khel kop thiam dan chin tok thiam kha
1: in a cha sung zo
0: a tha ye win a rinom chonin hei fu sa khel hian that na te a nei ve tu na khan in kan han soi viu tak na a hei that na lai hei zon tam tak a nei ve a chu chu mi lai chu han lu chil le don tai lai nge nang fu sa khel hi tha i ti na lai ang te kham min han soi sang ma sa ta la
1: a ni fu sa hi se sel na lama niamo he kan tak sa ta na niamo enga mot po ni se futsal a bikin thang thar le no pang lam jok te tan e atang kai ve em ema academy level anga phei chon ram dang hian an lo war an lo

0: an ni lam pangkhan poimo em em maya tin heta BLA te hianin na china kan han soitak enumeration form kha atam bera BLO te hnena khanin an lo lak khom puyanga ni khata somnga te kha an lo submit ve theyang ti te kha ECI chuanin dan thara ron siama awm zia chu BLO khanin house to house visit avaneya enumeration form awa pe kwala kha BLO kha alo lakhom lampanga khanin hun alo nei loin loin dai vekher lo theya tin party lampang po khanin khatiang anga khanin thei patop lo chhu puin mi adik tak nia an hriat le khatiang ang a genuine applicant sate kha timayang khang ang chi ho ang chi kha an enumeration form khani khata somnga BLO hnena khanin an ron pe ve theyang ti te kha a oma tin nachina form 6 kan han ti te lut thar tur kan han ti te tin form 7 e enge deletion tur mo pai tur kan han ti ang chi te tin form 8 an ti a chu chu shifting te correction te ni a khatiang ang chi e form ron the lut tur ate po kha ni khata som aya tam lo le a dil hu thei hun chung khanin e avain som thum aya tam lo bielo hne na khanan thelu pui ve theyang ti te kha ECI chuanin I ruahman na aron siam puya BLA le BLO te hianin draft roll alo chu huna khanin uluk takin ni anlo en hovanga chuan atul angin correction le siam that ngai ang ang te kha ERO hne na khanin dil na an thelu theyang ti te po kha an han duanga khatiang ang khan ruahman na an siama hetla hi apoimo khop maya e booth level agent kan ti te hi party io te anni ber meya chuwang chon party io te nen khanin tuna kan roll kan draft roll te po kha in ho tur le a minute te po kha ECI lam chon BLO te kha upload tur an ti nge nge a chuwang chon party hi kan ngai pui motin an ti tur te po kha tuna kan han soyang te po kha thataka min ti pui tur khanin kan han be sei bok ani
1: alom om khop mei ani le zone here on loot le a kan chang hal me anga in chang ve ve the ni zu enge tinge tun sir a hian lu nge chatna a chatna kha
2: o tun special intensive revision a hian in pakhat na chon kan lu no chuan in electoral roll a hang kan chuang don lo phot meya amai ro chuna kina kha ni ala lu le zel thei dona kha kha chu thushan nita se lu poi mona em em pahni kan han soyanga enumeration period a hian in soyang khan enumeration form submit te tang khan documentation pangai lowa electoral roll a chuan ngal the ni wang khan in enumeration phase a lu hi poi mo em em a ti chuan in a poi mo le na em em pakhat chu ni china kan soi to ang khan sang le panga special intensive revision a lut chin te kha kan han ti de reng ta a chan chu sir kan ne nu nun ber kha ni ta khata electoral roll a chuang chin to te kha chu presumption of citizenship an ne kan ti kha anita a chu wang chuan in tun sang ni le som ni le paruk sir roll a hian in kan chuang lo ani chuan tun atanga kum som po ni mei the kum som ni po ni mei the ECI in engtika nge roll hi then fine na hi a thole don kan shilawa khata khan kan fa te tang khan e kan fa te kan tha zel te tang khan sang ni le paruk som ni le paruk rola anue mo apai mo kha chuang toem ti kha en let le kha ni don ta ni chuta chuan en tir nan ke ni te po hi tun electoral rola kan chuan lo chuan tuna chang kum som ni mu kum som thuma kan fa te kha nin an tha tu te kha hemi sang ni le som ni le paruk sir rola changa an ron chhui don awang in an ron link le don awang khan e presumption of citizenship kha an nei lo phang ti kha lo um ta chu wang chuan in final role a hianin chuang po chuang lo po ni ilana kina ero hne na form sang sang mang kha ala dil le the te me ume amai ro chu tun sirs electoral role hi base role la man le tur ani me lawangin e tu po india kho le tu ni kha chu kan lu nge kha koi mo do na e kan fa te kan tha te zel tang khanin tun final role kan lan hi poi mo em em do na ni ani lo chuanin kan tha te khanin document submit le a mani improve chat le kha ga
1: do na bang khan apoi mo khun lai chet khun lai thu oi ani me chu
2: angai angai lu tu ka poi mo lu tu kha kha
1: pu zo di na e khlai khan sei tur
0: ni o nia sei tur hi atamang renga ma sela e khatilai apoi mo lai kan han tia kha india khole tui ni hi tun din huna hina poi mo khom maya I kan sria anga hei tun din huna chuan in bangladesh atang ten

0: foreign immigrants kan han tiang chi te tin
1: Mm.
0: i state dang dang atang te pon ani anga i enge hemi an displaced person kan han tiang chi i hmun dang atang chon ral tlan mi zo tong chon ral tlan kan han ti maya ral tlan ti heng kan khai khom na sa a heng te i foreign atanga abigin bangladesh le ei khimi myanmar lam burma lam pang atanga ral tlan kan han ti ate hianin indian citizen ni hi anchak em em maya i eng engi mo document te po hi an siam na sa a alim ang chi te po lo boy pui te po hin tam thina chuwang chuanin indian citizen ni hi a hlu a india khuale tu ni hi i kanchak em em turani ti la ya kha tin i at india khuale tu i diktak ni te phei chuanin i khami ani wang khanin electoral roll a hian chuan hi kan ti mak mo ani kan ti ve tur kan duty tin chumi chuanin a hmong le zela chu kan ram hruai tu te hi keima ni kuta kan ram hruai tu than hi keima ni kuta a omani ti laia te po kha ni a chuwang chuanin i thil engkim mai kha in i han ngai tu khanin thil thui zo ka han ngai tu khan indian citizen kan ni na pi lama khan khuale tu anga kan mo phurna ram hruai tu kan than na kong zong zong a te po khanin he hi i kan tan apoimo em em ani ti kan hriat kha i kan han du boka chu chu mi pui lampang te pon kan aware kha a tha in ka hria ni
1: kan lo ti mi pui te kan lo ti ve tur kha pui mo atam khop me kan lai kha soi bel tur ni em kha mi ba ka khan
2: mi pui te ti tur hi o mi pui te hian in rol lian tak kan ne ya a ma sabe ra chuan in kan aware anga ya mi sir zung sang he e nge public information system kan tia khatianga te po khan bi elowin why mekal tlang ni ni emo local council village council kal tlang te khanin anrun lapuang dona enumeration face a tele claims and objections period a te po nianga khata khanin in ngai venna chang shelo khachu draft ola hanan lang lawanga tin dil na chang la shelo le cheu phe ka chu final electoral roll hanan lang don lawani chumi ni wang chuanin ngai ven hi ngai em em a tin a thei phei chuanin kan bia lo te hi an buai don em em a bik takin aizawl district a elector te nge kan tam em em a in tina khan an kalkual voi ni voi thum an kalangai don ani khata khanin bia lo te chhok jang khai thei nan online a self enumeration hi kan chung kwa chung kan ti theilom ti in kan lo ti ve the ni kan lo chhok jang khai ve the ni sensa sa po khanin self enumeration kha nge lo ti tam tak an oma wang khanin kan enumerator te kha an ha dam pha via win kan lo sha a chumi ni wang chuanin enge educated elector ti to me ang khatia ang lo ti thei kan ni kha chuanin online na self enumeration lo ti te hi kan mo phurna iti me te ang bia lo te kan official te kan election official ha lu tuk tur kan lo chok jang khai ve theina tur kha anita a tin draft will publish huna po kan publicize na sa dona political party te zong zong hena te kan pe dona chuanin website a te kan tar lang dona khata khanin kan chungkwa kan telem te kha kan enangai ni hei hi kan sui zau chu election ate po hianin ani thina engemo technical issue wang emo state election commission electoral roll le ECI electoral roll ain an lo wanga i harjana tam tak hi kan lo tok to thina ni vote enge vote thak ni ma ate roll an ni na he roll ko om lo te an ron ti ta ni khami kha huna ni to lawa i soina huna ni to lawa a hun la ya khan an lo win even lo wanga final roll lang lo kha an tam ta thin ta ni chu wang chuanin hetiang case kan ton lo na turin tin soi le soi nu final role kan lang lo ni chuanin role lu le na tur ha process kha thui em em ani e blo ne na form la ka iro office of kala iro sign tira election a submit le digitize le kha ngai don chu wan chuan tu na abu puya hianin kan lu ve he poi mo em em ani chu wan chuan mi pui khanin ka minga om em ka chung te minga om em ka nu le pa minga om em ti kha an lo en ve a om lo ani chuan blo approach kha kha kan roles and duties ani
1: a lo mom khop me kha kai poi mo khop me zanina kan hun man chan te po ni tura ngai ila zanin zon hi pakhat kan zot le zau chawanga e enge in ngei dan kha in ngei dan kha sha ta chak om ka ti a huna top to dona e hemi final electoral roll hi achwa huna hian tun kan din mun nge chumi huna chuan kan tlanhia min in ring nge kan tha jok in ring
0: kan that jok hi arin oma a chan chu e final final roll hanti khan draft roll tuna kan roll nei sa hi draft roll ani dona heta tang hianin i hanin pai ngai kha chu tam tak chu kan om don ti chu achiang reng maya achan chu

0: Kwan hei college pangaya te lut lati khan college dang a PUC a te khan admission te khan tile lop lop ma se ka thinunga khan i khami doctor ni chang na kha alo pyang to sia thi the to box si lawa kadam chunga doctor ni lo tura ke ngei to han kari ru kha anna ni chu khami wa han ka nu bula khan hun min pele ro tun sai min ring ro kha ka ti ta ti khan chung china nen ke ma in i atira chuan spectrum ma khan ka kal phuta ma se covid te lo nya online na injurtir na te kha alo kal kha ngai sia khatang ang kha chu ke mahang ka du cha lo ani chu khami wang khan ke men ken self study me yang kha ka tita e hostel a ka kalu ta chuan ti khan ke ma in ka injira ti khan online coaching online video sang te kha ki youtube a chang hang ken china ni chu chuan mcq kha ka chok na sa mcq kha youtube a chang le google a ti khan e mc need mcq biology ta de hang ka ka zong cho pa tang khan ka chok chin entikla o ko om entikla pe na ni me
1: a wa sen tha ko mai do than na siam so tero ti chuan i hlo thing nei boka hilom pui om non le a ti chuan in ti phairama te coaching te pai jukal to eti a mizoram nen engi ain thau dan coaching center shim shim ma pohan ni se engtin ge ain thau dan shim shim kan zirlai bu man emo po ni se khami chung changa khani mi kan sui sakle
0: e phairam ma chuan akash ti khani meita khata ka chuan anmani coaching ho bu bi khan nei ta ni chu ta khan an hunga khan mcq soft sa ti le mcq le answer ang ti khati khan lo um zelta in bizora mai chuan ka sha swala chuan zo career hian tang hian an ti vein ka sha chu mi ti lo chu e ncrt an in zir tir vekin ka sha ma se ta chuan ka lo ad du chu phaile mizoram hi tang in adang lam over lawa atopa chuan ke mani vek a khan arun ta thani chu chu wan chuan ke ma chuan ncert le khabu kham man cha ka ti ber
1: ni a chakop mai ti chuanin anga thatu te po in le khabu man tur ti te pokha in shingha langa in lo chin chya kar donya ti chuanin i lo sei to thona in i first attempt pange itlanga scan ti te kha shat kha cha om shim shim ma ti chuanin khamilai chung chang kha min han sui chan sakle de shim shim la ti ro lo be ve chang chang du te a ti ve sham sham du te pon lo om thaya kha nga khanin an mania phuna thar te an lo nei le thainan
0: ka second attempt ma khan katlinga ma se 2 years ka i pulsum pani exam ka pass khan neat exam kha ka penghal lawani chu pulsum pani ka pass nu khan kum khat ka chola neat exam ka pya katling lawa kum khat ka chola ka pek le na hang katling da ka ta chan ka adwai chan ke ma kha khat tianga ka im prepare a second chu katlin don kuma ka im prepare na khan i WhatsApp and kim ka ka delete ve ka ni chu ke ma phone na chang khan chuan phone po chu ka call thau ta ka nei thawa e WhatsApp te chuan Instagram te and kim ka delete chuan ke ma ka room khan ke in khung to pa tangang in zinga chu tian dar za ta chuan ka thawa tang kha ka nei lawa e ke ma kam zir tur kha ka in tuk to pa e time period interna na tunka ra chu tian chu ka thiam man turani angte chuan interna na e anlo she thawanga animal kingdom te kha chapter te kha lo lianta khata khan e a phylum azir te khan vuina chu mi phylum chu ka thiamanga e zinga chu chu ka ziranga chuan tlaila ma chuan topic dang ka enang ang khan tang khan o ka in ke ma ka in khunga chuan e englo karil ruwa alu lo ka pe he ka chau cham po khan e MCQ te tikhan ka chuka ka imbalai pon YouTube chang in MCQ tikhan he ke na an a chan na kan run sui le vek vizel thawa wang khan dang khan ke ma ha ka in khunga ma se e break po ka in pe thau tikha ka lo sui tel do
1: cha cha acha khop mai chulai jo tero first attempt ba lo van doi ma last can attempt tool te lo hi tam takan lo ma voi thum voi li na te pola thei lo ta te enge mogalain dang zo tum ta te pon lo oma scan attempt ma iti thei to shim shim pokha ichuan om thokha tia langa ti chuanin discipline nei cha ti pokha iron sei chiang he in ka sia ti chuanin kan zona dot le han kan ka le hal ma anga mizoram a je chuak batch engzat na ngei ni ti kha sha ta chak om le a min han chan sak le ta che
0: tuna hian ke mani batch hi batch lina kamnya 2021 batch kanita kan ute hi batch thu manya batch thu man zir chuak to ni chu
1: ale ye chuanin zmc ina seat kan nei dan chung chang ti po sha ta chak oma lo la zir zir tu te tan po mizoram hianin zmc a hian seat engzang it kan nei ti te po kha min han soi jaw sak deula
0: Nisit imsia hian sit za kan neya heng sit za hian sit sum sari panga hi Mizoram kwata in anita ni chu chuan sit sum panga hi

0: Money.
1: Hi hi kashbani ai zolani thole ni zanda kwale achan ve zantang lunglen hun kan lo thengle ta tun chuma hian pisilal eng zoi la sakmoi tak tak kan ngai thadonani ama sabira tan tan lo karti larun sa ang

0: Ole tuna suan hei an chen ho ming putu pasiema chente anin ti thina ama pasiema an helen mai hi chunin pa polani melo tlang wala ni thong mela a iming te iming pum te min shil them sia mai ni kan ringo ta engti kan ko wang se
1: o kaming hi sia mania kaming pum hi ginza sia mahania kan chen ho hei kan ina hen kan leng khom thina chumi ming choi chuan pasiema in lengte anin ti ve ni mai hei te kan tim thai dar dar kho mai
0: ani tak su van lawam ve tro ti ka tring in kom lom tong
1: a kan in kom huni ain ang lo hluma mo a then hi chu no pang te ta ta tu in kom to te then hi chu a ka college kal pui te ani hloma a chu tiang de unoi chu kan ni
0: ani tak su ale ale ani le kan kal chan lama khan han lu do nila la leng je me mo leng long lai du zong ta mian than sak ve da tro
1: Nie kan college ka lai da kan soita boka silonga khuan saint anthony's college a khuan ba kha kan zirve thina silong hian kan lunghi la len ngang maya tuna po hian mo a kha silong vela kan om laya selton official te kan han sira dorothy fo wangin anti te kha kai ni thilong ai sona cham veng veng thai thin maya kan ti du ni chu hey silong kan om laya kan dorm vera mizau om khom te e kan hanin hor khoma soundbox ne na kan han zai hup hup lai te hangai om ka ti thin khop maya chumi be chan deu chuan zir sang zelan ani po shilonga phu thoni a zir sang zelan shilonga moi tak maya hlim zan ti a phu kha kan thang du dewa harem chuanin
0: van chaim i chen te poson lo ngai thase la dom hle mai tro ani le chen te ba ka sonin ngai khatur du te ne em sak deu
1: ase bra zon ka chen te kan ni deu ber maya chung ba ka chuan hei helaya ka thien thar te akanina ron leng shin te tan po hianani telbo kangchu
0: ole ole he in chen ho hi in chikim le maya nang kumla ma pai upadeu beranga nang ai no pang fe fe te pon ni loma nang ma pai fer shim shim ti khia te lomom le mai tuna chuan zir sang zela nam te lim zan ti la thiam tak maya ama phuaninge mai asakha ilongai thangu

0: ole tuna chuanin hei mi chelam kan thut vele thukanga kabula hianin nula kan tiang nge tlei rol a duam tak mai oma mami ming min shil thaim
1: o kaming zulal mel so mini
0: a ite kan ko vangse
1: somte min tin
0: a somte hei du zwal la than hun khane khai chen te ponan thang to hlomai lo shilomin kan ringa khami ba ka khanin lengzem le leng lo ngai tu zong tak mi han than sak vela
1: o si va sang an thiam taka sak diru na ti ha ka lo thang bengi
0: a than sa le mo than sak du ten omem
1: siwan sanga he kedu sim sima diruna ti big phi chu zanlai mudun hange thak bel te hianin ngai thak nam ko tia chuan khan sak du su chian te hi ni me
0: a ale ale alamo me tona chuan siwan sanga diruna ti la sakhai lo ngai thang o

0: kan la dot le thlang tu tur hi hei pasiama ta thien hawa sonin an khon bol deuh ber ni aw mania an mela po pui pa de rup maya iming mian shil da che thien pa
1: le coming hi vi sharing clock a ani
0: aw ite kan ko bang che
1: pureng a minti mai
0: ani mo ale pureng hei leng zem le leng long ha thlan hun khan ya idu zong tak mian thlan sak vela
1: le hei kalom khop mai tha thana hun te min siam saka te kum te min chal del ve tua chu wan chung kum ni nei mil tak le ka thun ton mek nei mil tak thanga jong te na sak nu pui nei ngen na ti ra uthang venge
0: a avan cha em ka than san po khai soi hal de wa tu polin nge i than de nang ma pol khan de o ma ani lo pui nga tha tu ra du po khai nei reng mai thaya chung te chu mi han shil vele la ta ro
1: nia ka chung te le eng lawi khan longai thlangai se kati khop mai
0: avan cha tak em ale ale alom omle to ke longai thlangai yang tro tuna chuan nu pui nei ngen na la thanga jong te in thiam tak maya asak kha i longai thlang u

0: Ole hei pasiama le thian hova kan nu la nei te palin oma tu nei nen number tur in la kan tan tir vere dona nei che do ming mian shit la
1: ming tu le rat pui thang te ani
0: en te kan ko vang che
1: pui te te min ti a pui pui te min ti chen ni
0: a ani tak su he pol hi zom na rei to em
1: ke hi kem kan chan hau mei cha chan a senior ber le upa ber kan ya ka zom na po are ber to ni
0: So ikaw ni ko po thing sil to la wanga chu.
1: Oh, ke chu atir kwal zo zot tu kani to.
0: Ani tak se van cha em. La po cha tak ki khang to ra nga yang. Oh, leng zem le leng long kha nei du zong tak mi han than sak ve da.
1: Oh, ke hian vui na hian in van le sai la wan. Moi taka asak mel cha di kha kal thang du a. Ka than chan tur hi kan soi ngal me nga. He lai kapute ya tang ba senior hian in asana sa thei em em ma. I ama kha kalau than than lo ni boxe
0: ngai kha tur poni dung hal
1: oh
0: ani tak su alom om le to ke lo ngai khang ei ro setro to na suan mel tra ti la vanal sai lo sa khai lo ngai khang u

0: vena hian du zuala thanna hun kan mangme kani tuna chuan hei pasiam ta thian hovan hanu ber turin atlangwal pakhat ka bula hina oma e iming te mian sil vela thian pa
1: o pasiam cha dewa hianin ka hi anopang ver kania te chuanin kamhing po hi a modern deuh ber ka ti donge alan la rem puya kania chuanin min ka dan hi ka lo soi ngal venga hei kan chena wa zon anau te ber po lang kani wang hianin ka pasiam te haule zong zong po hianin lan pui tin min ka thian ni
0: ani tak chu ale ale hei vein hi du zo leng zem le leng long na thlan hun khan ya anu nu bera kan han so chepo chu om le mai tro no pang bera ndo de ber khaina top khar tu poin reng reng tu na chonin kan than chan lam kha an kal do ni la hlai du zong tak mi han thla sak vela
1: o leng zem lam pang la kan lo thlang de nga anu pang bere ti lo hian in mangai na lama hian in ka lo dai thuk ve ang reng to a chu wang chonin I kam ngai sa em em mai man lai han ti la hai ka no pan wang hian in ka tan chon man lai ve kan dia a pu si fe la a in tong le ngai ang ti kha lo than ka du ani
0: a ale ngai kha tur du te no mem
1: o na achang hi da lai te hi han soi zoi ka duwa hetlai sik tui luang kirma lo chon ri no min rin om reng reng nange kanuna chalin ka tiam non le nang che alo tia pu si fe la hian in chu chu I bu kon lam pang nu la tang hian in karon thang duwa I kai po hi hemi khopui a hian in hatokin karon oma kan din mu hi ang e me meya chu wang chon atang khan kalau thanga atang chon karin om rang tika hemi kal tang hian in kalau soi du bok ani
0: ale alam om le me bu kon la po su chan chin han she chun zama sa kom le me tra ama na lo in she tu ra nga yang ale tuna chon si fel ming thangan tiam tak maya